0: ne be fin sabri ye ntumi san se mobile phone ke betimi abom ye detect sa na ba na wo so mobile phone so ma fa a sabri mobile phone ye ntumi anwu a sabri opani de wo modi na wupa e mobile na mako mako enum ena bibi so mi yansa na se mobile mako mako ngotwe a bozi fo ko akonku na na wo matunya e wasiye wo ebra mako fo opani na mo jezo timso opani na wa be kakran to mo bulu tura na e mo bulu tura na e mo to mo bobo na rough rough a so opani timi tura na na e won se da sabri de nra abushianfo wonum sa akabu na wonu kope ne crab de e obrekum enkrabo fo wonum amusie ya sabla abushianfo chese wonu ekajas na amu chese wonu amudi sa boni de befem sa de yanchi obi a na plan a trasaka na se pragia na be fo opani so no yitunya pragia na ma nembo taxi na na se car na opani ni friend de na ma no apozi boni se timi aka na ma fo so e bisa question se so wo ye driver ni wako station akolo bi ka na obi fi ba bi aba ba twi obi de fu ka no na wo wantina ko meki eye police station case bi a amfa ma police fo na ko fimi se ni obi ene fi ba bi e ko bo police fama ne se hunse ko obi e de ato ba bi ampena pa sani pa na wi ye yu fi ne ka o ka no no sani pa ne akwa bo no aku no dia na se e ma question sam no e hwa so pa de asam na bu japon je se we de asi de e so mo do mo hwe de bambo mu se bitimi aba e san se ye ka ko no ani enya pa te fo be piamu dia opani asa do ye veterinary officer allergy a blight to all you know on na sabro di sabro ho se mi aba be come se no ko pim obu se fia ne man na busha fu na bleku watna bo ne bre nyina cha nyu nyina e wo ti se en na ko asi ni pantin tin na na wo mo ko se bro be se en pim yuna sa so pani no o yo bi a wa som bo wa som bre koman ama be kum zati nya som patro pa we nya ro ho se ma ofa be pim obu koman si mu en sampa e ti le fi mu aba se na ko di eye sampa pozi fo ma ato akodu eye bono mantamu apozi fo mpeni fo awonom ewo eye bono mantamu tofa de asi no
1: kwaku wada roma sampa ahinsensem ne de ye nyina ye nimba bia ade no ahuhuru ne akukuru akwakoduro na asam no fa ho de ne so me pese me hwe awudie ye akosuo ye mu menimu ada sawoni abusua di nkomo se ebia ebeka na enu anana nsa ama ye rei enipa bi ebe kidnap no ene ade no na na setena mutisen esan so buo no mu a ade a fa asem huhu se no buo no ma ntrani di kan ba ene ade woni abusua nkasa ana wanko police station ko ye police case bi obi abon ntrani ana obi abon hu se bi onya na obedi ne bone bibisa nsi ewo asem we mu
0: ofa meda si de wo mi na ne se wono e ka tye ne ma wono mu fi se e fi medical ka bi se mu so mu shi e fi no ene ka no e ye fi bobo sumi no mu e fi mpim ye no ene adu ni tye na so se sabe se bosumi enan mu ani ana o je se apostle fo aton craft ne se wo mna ma twena no asem e wo police station hwe mu ma pa bi e se fata bi na wo mu nye fa hunti ano ne na so se sa dia wo ko police station kwa kwa no asem na se e hu bo bi as bi ma na aso te police ni ben ene fre no ene bro fro ka no so no kwan hwan ne bo mama ne saka wi a alodo eti ba betu saka no panini tim so de obi so tim jana positive so ekra tamo de ababo nti so de dance yesse ampo panini ba ho e ba betwa no ase bebeki official company but omo so mo an kire se a positive on the two omo sa fene so ma betwa no ase de na nipa na ko betimi abo ama hwe ma patimi akoso na ne we ni we nembom asen si ya chono akra de enko kuru mo so ko beki case bia no no so onya call free some purpose for dum nchense wo mra ma twa na no asem o police station na so ma anand wo kwesa be sa bosu me nan ni a wo bo shine ni fi en ne ka no onya kokun komiki official complaint bia e ma police for tie call na bae no e no nam so ma wo esa dia wo kokuru mo na fa komiki official complaint e da ma a police for wonom e wo sampa nam so ma sa do ho se message na so onya threat bia fi ba dia sa se case si e no ono kokuru mo ono na jafade no ma shine but ono kokuru mo e no wo kokuru mo se a police for bi mu se wọn ma mẹtẹ na nua si ti kọ na akwakọ twa na nua si bọzi fo na friend here na se bi anhwe mu mapa bi ebeba ma e bi anfa so de bi a e bi agbọ ma ni fi ni kọ ma si no ke bi o ma si ma na se bi ejapade na compensation bi ti ni akọso na eno e na ka wo tu na mo a fo fi antata ni jade aba ma sa bi we ya ti se ya nkomo a ye di apie firi mu
1: kwa ku we die senior apresifo abemu ntem ene o hye so ne die be ye di besia na ye ra COP Christian tete ye huno ye jinidi se asem no one ne mranti ne bewura mu na no kwasem bi omo ene nipa omo di se nya mbrasem no so no yetimi edwo mu aba emra no animu
0: papa sida se pa ye tele bi si bia so ye fan kame wo ene watifo
1: mo ye dawa se pa e fa kwaku aboro we e wo brekum masters fm e na obo ye nkra ana watu ye nkra de afri ho de ekoso e wo sampa ahinsem no ho no yesusu se ewe ekfa ho ana se ene ne wo twa kan bi no ena eno so mo ati die firo ma me hwe na messages na ba no me fa ebi ento aso tia wa na yentimi nwura mo enso e wa amno ni nsem mo we simidi jafta enfen si se wi na mdi free ba e o se me ma busuano a o ma hwre